kandola ngale ba tugur ba ngayo go tugur ba nora ngale go pana yaral yapo pana yaral karangara nora ngale go pastella pedago korela kandola kena kandola tugur ba dolgo yenga go tugur ba pana yaral mula ba toma wadala